0: sallelaga ba kumele kuone ba ekoya kasi kaga halle na mota ba miya le yenya sana ka ba
1: haye kiwani ba
0: kiwan kanin kani ba kani
1: haye kiwani ba
0: miya le kinro kasi ani ba
1: haye kiwani ba
0: juela papa me kamwan
1: haye kiwani ba
0: ya ya no ko ma no ba
1: haye kiwani ba
0: miya kinene ko ma ka ba
1: haye kiwani ba
0: kele machino wani
1: are kiwani ba
0: ipi mama re wani nyu
1: ko wala ka ka bada bada na mwina kasiya
0: amba
1: kasiya
0: na kasiya
1: amba kasiya
0: kiwani bakani kasiya ba munna mama re wani nyu miya na mara muyali
1: na muyali na mwina kasiya
0: muyali
1: amba kasiya
0: na kasiya
1: amba
0: kasiya ko nani bakani

0: Ini Romela wira atu yo hasi wela yoja.
1: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yo uma.
0: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yo uma. Nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
1: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuwe mosa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera oya iyoja saye kumi.
2: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Akhala mantwe orame bwanoiti.
1: Bwanoiti mahala kai hali?
0: Vakhani kai ki hali aya?
1: Ni salama mahala mluku kai msuti umo.
0: Nini mona kai vale?
1: Aimai.
0: Nkai enre rei o tivi?
1: Yopa jira, sina na kamana, sina na kamana.
0: Sina na yan, sina na yai.
1: Sina kiniri wa abduli mwana usia tikimwere wana karama jana yakon.
0: Enre ra wana karama jana tivi?
1: Ashino kinaone puiri nisua yen lobahe.
0: Nisua. Kuriria.
1: Ape?
0: Uriria.
1: Uriria yu anta ae, wakitua iko.
0: No kawaniwa.
1: Orate.
0: Nkaya kawawe kena musi hao.
1: Mashime, ukati msuruku, kintuna wera, kinawe kena musi haka, awatene, marakamuru wa nekina mulia.
0: Yuma
1: abia, tuhimataba.
0: No shukurela.
1: Aimai.

0: Akanam trapunyo rame. Boa noite.
1: Boa noite, Mushuji Maradi Mosambiki.
0: Nsina naya?
1: Anastasio Vitor Kimwata kawana ntala no.
0: Wo wivo?
1: Wana ntala.
0: Nsina nikinaku? Utatene?
1: Utatene, Bairo Muhahara, ah.
0: Akana na mai va kviru vo?
1: Nari matinki telendro koraka.
0: Leluai? Kaha kenrera iwo? Wana ntala iwo?
1: Endera no kinone kuire kinonaka.
0: Ye yo pahi ho?
1: Tama male atongo piona ntala wenu masi.
0: Yo muwira?
1: Komera tama ama karfinta yo atongo piona ntala no.
0: Kaito kopia hoe?
1: Ha?
0: E kalai babu hoye?
1: Yare na abudule.
0: Abdullah Fai? Vô. Ahé. Ti homem.
1: Ayo.
0: Inai. Nkaha ya kwa veke la musi?
1: A musi, kiniveke la kunyato ako na akula ninsina na Faustino Armanto. Ninano ako paitinya. Nitiyo ako la vashenito. Ninsulo akataviki sanle tongwere ya. Nika paka mito risentura wana nhani yao. Inyo mama ndriwa mpatu nivo, ni maana haka hapipa Vitori, ni kunyato haka kamu martinyu, kumaili, ame kirishove nkinali, ala kampeki nave kelela, atiku chumo penenensi. Niyo, kukota ndro koraka.
0: Nkirele wa shukurela?
1: Watate lorera, varenteko ni muretele, afkanyo nkora wa ni salama.
0: Ahe.

0: ono ukuma uka Delgado uniyasa wampula uzambezia wamalavira ni chipo wakampa tokono uka Delgado ni lapuela vai provincia yo Zambezia ni wera kono wakani wakani wera ni kumhere vireke nkuma nilo uhapari vireke mu studio cho Varad Msambiki kamana ye ukati punyoyo ukati piyoyo.
1: Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga.

wana wena tsunyuma kela mwera ka kimphela vai kuwocheni jora ntiru khumintiyo melo ntiru khona mala melo konyo china mala khanno mali hamapuro mena mpaka uvilelana e uvilelana yeye nloko tenyiyo umelana yeyo pasi sidanani mala itahura yona muno prince of delgado